0: Musique, sport, info, culture, société, économie, éducation.
1: Radio Sénégal International
2: 92.5, c'est la radio de tous les Sénégal.
1: Tout le monde se retrouve.
2: Radio Sénégal, la radio qui parle toutes les langues.
3: Mansour Ba Gualeman Jodi Pewi kanko wadantuno en kabruji jaji e demgal faraysi do e RSI Radio Sénégal International hedito bangi karalla gal ko Khalifa Lo e sohna Mam Jemessar chaîne national wonton ko Seni Diop e wondure adja Marie Claire Sen e yesande ko gidimon sil monel Haji Omar Barkabal eden pudro kabruji men dabbi e demgal pular ko balde seeda heddi wala ni lebbi seeda jafdon heddi ken yubbi ne sumgoji nokkuji di woni election territorial dum non hormade calendrier électoral wala mbien kala ko faati inde don gede non ene jiya e kadi ko yewtete odo saato bangi dawrgol dum jeyi sababu kawtal dindingal pelle e de ganda tawi daranide kala ko faati e portal ene wi'e démocratie e kadi e ngendi FDR kambe non ben jertini so renaki hono sumgoji di koko njogori riwtede be kolliti non kadi hono no sifora en der sardi to bangi sumgo go woni code electoral ha joni dum dofta ka taw ko faire non de ganduda tawi landa tawi lamgu kiray kanyum en non kambe be payani hen dum non e vide jagorgal 19 gal aljuma so o tentini wonde hono kadi mijo lamgu ala ko jogori telbinde e calendrier e republicain mo wasio hen non haralle be dilobe to bangi dawrgol de tugnoto e koule darnade stao en der code electoral en der magal mo Touba hono lana law lana jondi ni wien les grands train du Sénégal kambe non be jolni ken wona ujunaje support tawi ko yanobe tonto Touba wuro tedungo yontere kadi be kolliti wonde be badi labi ya ngarta labi chapande tati ego dum non e kadi ko weltare non wonande gardi do gollorgal gal Makhtar Ba kanko non holliti wonde hayso tawi en wadi ngakkande seeda to bangi gollorgal gal sababunde chadelle kadi en jiya hen hattan ko no gungo en nay wude ramuji di kadi e ko to bangi kono train labi di en kam e non be kolliti kambe les grands trains du Sénégal ben keblo non gammu mo tiwa won ender kabruji men to diwan Louga ndungungu non teska makam e odo saha en ya hanno hanirteni hayso tawi teska makam kan wona balde nogas join pawde to bo ngoto bani ton gardido gollorgal bamtare dowri kan ko non no holliti kadi dum ala faire e wide Dauda an wonde pudidi kam en chamori e odo saha to Tambacounda joni wala jien ha ton to Tambacounda ton non wana koy saha kadi ndungu hono compagnie chapande jeegom e gomo ganduda tawi ko ben to sapper pompien kambe non be kolliti wonde odo saha be ngoni koy hirjinoji dum non ngam beydude kadi ya fama muya tawi e mballondira e gollorde karallagal e ben jogi be dade dum non ne kadi ko ngam kadi kadi sirtude wala falade kala ko fati accidentaji tawi non kadi e der topoji di en wala jamgel di wonde soari wala ni yimbe be njolo e der maaje de yenne wide ansumana sadio ngasniten kabruji men koto Tambacounda e o saha gonado to bangi ndungu ceska ma rafiji ko wayno dojjo ko wayno kadi mabbo kadi do deedi dogoji jontinoje woni paludisme non ene teska odo saha dum jeyi sababu losko cellal balli e der nokkuji chafridi di ene hewni fewi to poste santé gondo to quartier pont kana wana chapande jeegom ene jewe cellal bandi mu balli mu en nyalawma kalmo aladi ngam habade beydude doole mabbe habade e rafi jontinojo ha tenti non e rafi jontinojo kambe liggotobe to bangi cellal balibe mo wendiri doole mabbe e der rimo rumo go mbiyata chimio prevention jertino to bangi e rafi jontinojo woni paludisme musidbe teddube hedi ankobe halirde ngendi ankore dole senegal ko dido kabruji dabbe dem gal pular min tongan non do e RSI radio senegal international to karalla gal ko sohna mamje messar e wonde khalifa lo chen national won tonga jaratu mari claire sen e wondude seni job boyta ko ablay tanjar sen dem gal soninke dum non dokkan mon adi ko waktuji nay ton to chen national bandrabe se labe al jaram on jaram
4: Nawari Omar Barkabal, Khibaru Gila Gadagel Radio Senegal, Lablai Tanjan Ali Khibaru Njofandi, Maman Djeme Sara do Marie Claire Sen Yano Danga Missinga, Ogre Khibaru Benikra Lenkia Fayuku, Khibaru Mpofun Ngogo Djopana Gadan Kebeke, Nakasimanan Kesara Kunga Degami Ngobo Fumbebe Gaten Kasukan Nungu Khibaru Nkama, Kwa Kore Begakli FDR Kunga, Eke Kunga Ikingere Kebe Kote Iti Kunga Kanda Kunga Sukan Nungu Kube Gaka Utengene Jamane Ke Kunga Ike Katana Matatana, Aganta Kunga Serebega Serebega Ministri Konseyal Jumasa Kunga Rukulunde Nasefe Kunga Fumbebe Gatengene Katken Kabare Kama, Aruko Kunga Nante Zamane Kalandri Enyane Fumbebe Gatengene Kasukan Nungu Kunga, Eke Sere Sugayo Kunga, Alaitel Konti Kebe Gaskido Sukan Nungu Kabare Mbate, Alaitel Donompay, Kulo Anna Fila Banto Kitaswa. On a eu qu'un magal touba n'a qu'à siman n'a train qui begne de gna l'yende benne y gare les grands trains du Sénégal. Il connaît un tangan fa yger serra me rebe hakemu tukunga ni gne de gale raison n'a ni tinga de kato touba yam. A tel gema ou d'une tame hadre me kunga kunyandega et que kunga koi bani no kunga kunga n'indega nirti yger kebebe. A ganta kunga directeur china kagan moktar ba kunga grekebe kota kena n'a train kebe ni gima kalinki gade gna l'yende benne y kaso nyani y gemu koro kunga n'a tenu kunita lan krumbandi et que kuni di mokom de gme radinga. Fumbebe gatinga de kat gamu kera begatin katuwa ou n'a kuro train ke kunga kinin radiga soron den ngal nokko tuba won onda gidoro tel kada luga kabanga nan twitter nan tefumbe be gaten kat kawo ke ka xibare kam nan twitter nan ka xore be ga sikido ek ni no kuriyen xibare mbatte gel ek ni no deblum ko ay bette be ga nok bin ko luga ar ko kuma nan twitter nan te bu ngal len ko ta ke jikengi sirin tiringa pargal ni kuma kam mo ngi sikke sa haru ma ko ngukko ni ken kare na ma ko nu kam mulina ken dangem patte bu ko re be len ko ta ke kuma jikengi siringa tamba kunda kha bangi kha ho ngana ri kunga nan tute nan accident impo gobo ngai gobo no asuna to ko kamenyi den kenenga wala annani sergebe kunga ga yole ne khawlo khawlo kholu kunda fugu ko ne gatni kholu ko karno kunga fugu be na yole kenyan ci kunga so be ngon ko sa pour pompini be ga donu nga ido ek ni ko nyakh mala khoro be ni ga do girnan kene me ko do na so rompa mu di fi gobo kama fumbe ga ten kat accident ni be ni ga nyana kha ho ken ko kunga na auto kamenyi den khibare kama nan daga wara ngamu be nan daga wara ngamu ngana krandi ni wal kholu ngana fugu sergebe ga yole ne randa kale ngatamba kunda kha ho ngati nga jare kani ngari kebe krosi ken nantan nant wat dantan dok nga kunyan hadma khum pogbe litin do nga ay kefen gel to nga wal mulanga wal no khuru ngur ngate wal fumbe ngeno ko palike kenyan watu be ni ko ngari krosi ko nga hadma khum pogbo ngarni ek ngino ko jare no ko be ngino ko quartier pont i jare ka ke ngi tangana ngana fay ko nga ki yembu nda ken na kha fo ngatir ge matandu me khadre me meke nga nyon kin jaham payni anna nyu ko watu be no igri ko ko nga kunyo ngatu wani ya ondari ken ka ko nga yirgi nga fumbe be gatte ngene katte ek ko kota hore be giru tu gaten kat yi tenk bare kam Senegal yi gita la departement nioro dingrabe ko khal Dar Salaam e kawlak bangam nan twitter nan to kol da kha bangay ko ka hore be gaskido yori nank bare mbatte anni hore be gi magayam yi kon nan be gatel gam wuju nakati do ko mo kergi temigere fer nyak ngay kata kenga igal lori niam noko be gen ko fulado bangé noko be wax li sare yo ba djega e ken no ko ngay ko nan ken no ko ani gan kawa e reboisement ke ko ngene ko itlori e ke ko nga igade be ndono ngay youtube ni gidi wuti gi nga itebe gak nere aro kebe gak nebe day nga iru kwas ko ndir gi nga itube ni kunga igi e kota iga kota ke kinya o ganya man khadan kebe amerika ka kunga i consulaire be ga nok be no jamanu ku kunga no nga iru ko gel aro gel out ke si kunga nan tute nan te sere su wa ga mulana visa kit ketta nan nok be no amerika e ke kunga and ko sho nya ba ganini miloni tamilo filwa ne kenya so ni finanga e gra hakke be kinanga na ile an kata jamanu nga an nan kal sinduka ne ganta gana hakke be kinanga visa ki gana hakke be kinanga na dangay ay ko an ku me an kal singa fo nga terge ma tankere ge jamane ku ngir kenya sari kama kun tankere ge jamanu kunga tan jike ke jamane ju baka afrika senegal ke fini gel manu benu kunga ger kebe seri kama aga tengene kat question ha milioni tamido filo an kenya to na pour nan kat amerika visa kita nan daga amerika ko an xibaru beno so won ton do nyaali to gni ken raya kat kané abdoulaye ndjay magre xibaru ndofana kada seren kankan
5: yoka jala bla itanya fagu no isim nan e ngarek no yegnit ke e ndawna yon fa mama ngey mesar ten fodu no machine nan yegnit ke ko etit kanek no election territoriale ke anone ko yo yamba janel o detangan akol yoka tuten e ken ko yaref ka anone rog mo yo xoyala ite la pa pa mal nek refna FDR talan fond pour la défense de la démocratie de la république den wen ko ale dal e ten fodu ga de jega ten dal yi fa ak yam ga dambanya sax ko tigé dako e ñel fiya ngan koy fo kene yam ke taxuna ale odi tangan xaye e bondi ki tam ma jega jeg ten échéance mayu ka anone xaye wa code électoral fe e ageni ni nato odi tangan xaye ma ten ka anone koy romu ju ka respecter ande na kene taw ref ka anone koy ten taw bodé ñeka ten yifadak e yifak la ka kene dañ jeg na koy fo itam nene dandi da kene fop dal parti présidentiel kiray e kaga dal yone fa den ten xaye anone trefu ministre conseiller aljuma so ko xaye ni tay dal jege ten koy décision leng na anone xa gouvernement né a wati nan ko na anone koy ko xot na bondik na calendrier républicain le to xoy xoy yow neuf na itam wina yow no xanu tig politique e dam mo jore ko nge no xa par no ke xot na itam no ke na xeblité na rek to itam ki xot na na code électoral fi e a xeblidin no magal fe touba grand train du sénégal jegaten cialel makano ne koy wata jalna ne talaytuna ali abissa koy ka dawna ciuni kharba khay no win wa anone wa ndetna no magal fe e no besonda ko hidu rek afiyeten rotation tarifitam ret d'accord hid ka dawna ten e kharben tadik foleng ka anone afiyan tarif ka itam ka anone da xaref na directeur général fe na grand train du sénégal xoya fe la kino xana aparten moktar ba gaaye koy kene fop ro muju ka jegna xo pante koy jega ka yoxitna de tangan société fe ya ci jeg khatikan afogaten ke xotna itam no doké tarif wagon ke jegaten ka anone koy wa nogoyna kene fop itam ref ka anone koy ka rena dako de takin to ka ga itam grand train du sénégal mi taref na koy xoya fam no xarek no gamu fe na tiwawon mi taref na ka ga taref ka wajanata na panala na luga ndigne koy affaire a part maga de tangan xaye tok ya noné sokki ka dawna ñal xarbé dikka noné e kata xarin danaka atébaké e pañté koy xarif na directeur général développement rural tal DRDR donc mu ju xoya dala dalna yifaka ten daouda an ale dal rok mu ju e doufé doufé la dal ma téléphone e ale fadat to fop dal e a dono xana dat tamba kunda tenwene koy no xaple ke anone ñal kene def na non dig compagnie d'incendie secours dalel compagnie qarbet bitu falen fo li nga der na compagnie d'incendie donc secours fe maga def na na tamba kunda denwene koy way ñaxare ko fogola mujo asade na paax paax rek ndax damba ko mujo ngeeno xa paax paax rek no ken anone koy tende fu rek o fogole asaden ne anone tan number na ongenor den we service technique anone ko defe saxna cialel ke o yala ya fa den we na anone den fitam way bagna osurin ke refna itam onanole den itam o renda wate na fiangan damba ko mojo passer ke hotna itam ke ne da angablitna den wa sapeur incendie ko sapeur pompier anone den fe na ñu fa ke xorna koy na xa ñaaya xey fo na nunene to kaga bonni kitam rek koy o yala ya den ne dambika ba amboto kerf na dal tamalake ndai tam tamalake na anone dam kina bisi da den tanda rek dudke dudke na yena fo itam winwe na mudanu magole fo itam rek abanjake ande koy rog fe debanga abanjake ga dam ya fofi taje ga tabano nga hay mayuten gandita bu go xana abanjake in to jegaten wa anone wayo na nyaka xani sden fo itam bu rog fe deba wena anone dam di gande fana ko balene dambika ba amboto kerf na dudke kene fop dal tref ka anone koy wa sapeur pompier mbaxtanan fa den na tamba kunda no ndigne ke indef na koy a jega ci ramayu ka anone koy wa det loxe na maga tarefi tam akurfa na leke fo itam xotax mayu ke fo itam xapur xajuf fo itam bokole tarefi tam sibiru kene pa ref ka anone koy ka det loxe na maga ref na tamba kunda no xaple ke anone koy winega den def no ndigne tafie koy win mayu wena de taxay min docteur adet ka tier den kene tref ke mo jena ga dal no tier den poste de santé fe anone tref na quartier pont danaka ka dawna xopna sax win qarben betu falen ka ta dawan ñal nu fadna wa anone ga da nga ra detit ke refna tier den to ka ga itam koy nayo dene dal ndax damba go mo ñu xora pax fo ke refna o bokole faw dene wene itam koy da amba go rek bi ke na anone tref itam campagne simio ke na anone xay ga day panno no pin ke bi nu kam sa te fe dal bo amba go mbar ke refna itam bokken fo na nu nene ñu xor fo ke refna o bokole ka ga itam fo ga no ke anone e alaytano we defna agent ke na no xano ko non tigo football koy e ma da defna o yamba jena na pax pax ndax amba go mo ñu xor kene yaga inoy ndioka dun ñala pa nga jënon fa hadisi se tagar may ni kita jegna na mandeng
6: ndioka ñala pa pa abdoulaye ndjay assalamu alaykum badi man ko nak may lalu mbad na kibar di auto filast radio senegal ate kibar folo mi mu debati wole be ate hanka bi ate politique wala dinkra la fanatoti katon mi mu ate election ti mu mairie la fanatoti sa fonu le karlulu da mané ba kono woni sainte ma ate banko nya tonko son excellence basi yo rujo may jaxar fay be deira ko la wayat na dronko bi mi mu candidaté Front pour la défense de la démocratie et de la République FDR Olber Silandini nako ka fuko président kanta élection Nyurundi oliat na ni watu be kono wole débat be kerinto ko hanka be memo code électoral ti o respecté e memo enquête dol be yebar paté kirami alon ko banko nyaton ko fona parti lo mudron ko memo la concierté aljuma soka be hakilol be tenkundila katum bi ni tembala dran ko gouvernement man fem fo ko to dran ko han ka biya bafala ko fem fen be kala jeto fananka kuta keno la kacha koma nyo nyalda me bente on lo jeto so so kada nyo fa nyo kana so so fa na ke to nyama acteur political kebe tenku kebe kili dran han ka bi mi mu dran ko ate kachati yeta ya tentendi anyi tani ko fatan ko ka fo ko dran ko be kila nan ke ye si ate code electoral la ko ya taka kacha magal touba la fanna to ti mi mu dran ko ate les grands trains du Sénégal ti kaita nonko ate pèlerin wili fola konto minta ke samba lokun kilin wucho kono ate rotation tang sabani kilin o kono dron ko mi directeur général o timortar ba ko dron ka sewota ana tra dron ko le société bi da ma man sembo soto nyamin man sembo soto ba ki bar bitun ya tumbu mo dine ka kata nyaw nya hay ni tan ko le ramul bije mi yalan ko koto tay la do kuran joron man sembo soto jama ko tata bar bitun ba kata kan ni tembo la ye nyata ka lo ate tiba won kono bi tam ate gamola nyamin to mbadi man nin ko na kam wala lu ate outre caro tili saba autorité milial non kan kabi janim bitawto doron ko ngana han kabi ate tamba kunda kan kayta nyoko evernazo felacite mi musama kono ti wayat na doron ko jama bi jito e ko kodo lankasa yala mi manke tulu ndante mi ko portable lol wayat ne be sensibilisation ke la mi mu ate saporalti kayta non ko mol nyantara han kabi ke hakilo to portable to nin sama be ke portable ta ka mabo akete nyaw nyandi nyama doron ko momo nyantara fira be ke bor samfe oma ye dum bunu kono sama kete nyantare tarle ila obuno kono memu hanaka bi hate o tamba kundati memu ate nyin sama kono ti birin toto fo ate sojoni sisoni paludismo fenomi yalan ko ay sembo soto jeto bakele wayat na dron ko bi min siata hanaka bi ate karke pon min siata mu taworoti e milta ke consulteti lo kono kulo mi yalan ko dron hanaka bi as paludismo e sembo soto wala na les agents de santé be mobiliser en ka campagne ke memu ate prévention chimioti mbadi manin kol na kam laalo fang mem mudron kan kabi jireji ba kono ti kayte dok nyin somandana mem mudron han kabi kuluna kopita jeto hoyat na dron ko kulunde kopo jeto mem mudron ko ate kebala lati mu tannin kilinum anin dindinani o dindinanol kono dron ko han kabi mem ate dindin folati yo le kisa wolle fata dindin kilindo nyin tembola wolebe han kabi l'hôpital to ba balo kan jube kan nyin dol yolbe e ki sa jio konole de onketa bari han kabi hene wol nata bole bari memu ate dindim fulol nanol ti fulo fata kilum bedamento be han kabi jaradula dinkirato mbadi manin kol na kamela memu reboisement fananti kayta non ko kolda wiltale ka kutote jeto département kolda kono ate département nyoro ate memu ate kawlak raison kono ti fakata kolda kan memu ate plante wili nani keme lulu konto ilafta kawlolo ay ba han kabe luñi ba kidi mandila ate fuladule commune sareyo ba jego kulumi yalan ko han kabi memu alfalti ba préparer kanje kro kendeke ka yirota ka tututu momina be yalon ko kaza masma fono yirkunto e sembo soto je bakela wotuma dron ko nimbatu moloto ya foye ma fo dron ko mobe wili ka yirota ka tutu na keto nyama dron ko ngam fankanta ye fan sansan aka hanka bi kolbe sona ya soko development la fanato ti ala barkal manti nyankuna kairala Jeme Sar Marie Claire Sen anin kan kabi Khalifa Lo kebe kontong Seku Bajola
7: Banu jole si se mandi mori sumti de biere bi jamanga bi sem fimo do dou sifra mafte ko Moussa Mendi madaba sante ki mon nyama ketu lante di mbodi mafcha di ta radio Senegal international aw mo nyama nyate webap tuba be politique mo nyama kimbo bo huria bi nyama gab ngatni ngi mo hurta bapte ko ni nyi kimbo ya bap tuba be wote mo hur nyaw gi ke wing meri go ante di Senegal rang nga mu santi ñana tamada gitele gel magi nan gi ma hun ñetti dik ngi hina la Sénégal ma wewuti nga bi ma hun ñabe ko bi ñabe ki front pour la défense de la démocratie de la république ñabo FDR beg magi nan bi ma hun ñabe blend ma uflindani ben sakki na la Sénégal ma samindi bi santi bi ñango ñane barambo ina la Sénégal ma lipti o ma hun ñoma wi code électoral ma santu fana samindi bi lipti wilwilma santi be ma duti bi ma blossi fana ma hun ñammo e ma gada bi ma tong hina la Sénégal ma bi ñabo ajuma sow e ma do get nañ ringte glombi ñangma samindi bu huria mo ina la Sénégal ma gap tuti ponche bi ma hun ñamma bi luwa ma santu bar jalon jal mo du sumta hala bil ko madayale atan nip mese winon bi ñabe bi mese ngi ñangma samindi bu ko bi santu bu tukundi glong bi ñang am sibde madayale a tiajwe ma tamba kunda e de ndun tangin mo a fenth wop ñangma ki mbo hay waya antum bo hacuma bi ma hun ñabamba gi bi sur das ma mata chol ma hidna be ma ginan abiyati filma fana sambe ma de san santini bi ñangma fenth ma ñangma ki mbo jangwi ni bap tum bong banga ranga gala lache we ginya inona la mu gini samindi u ñantuk nale a por ni ngi ma hun ñagi bo su beedi bi ñana bo bañana bo portable go ndi hala monte samindi hunono moto portable bi non tok nale u man tingano mara kangi ko bin ma tamba kunda wad ma huma bangina bo bangwa mu yandi hima ya mo fenth to yak sakte ndi jaccal nu ngin mo ñage be pc tatana gif ke wo sa go ngi mo mu ñoma ngi ñob mo bi sal hit ma tedi tamba kunda weu tingamo ba mo hun ñaba mbegi bi sigi beedi ma gin hit na blo sebga kitma samin kindma idna tintege samin de mara chatet ne bi ñangu man tingani bi ñangma mara kingi ko jole be tinga fana post ma hun ñave gi gudung sigi beedi ma bi ñaba post de santé fi magina vlanting ngi fo bi ñaba pon so ngu mayo ne bi ñang ci mu facc bi mo hun ñebe ko bu wi glite mbam hit ma samba ma daba chatet na aw ne bab tumbo gifiko man tingani be mada pa gi ne ilu bonche adwe ma dundungin mo bi cene los bo bo samin di bu mada san santé ni bi ñangma ap chaaji bo man tingani gi exact ke mbatt bo ti bi ñangma am te din kolda e din dun tangin mo beug ma fanalu su tent wo mbo samindi biata cing nima bina sukta we ma du gin nyamo umara amba we ugia tent bindi no binyamo kimbo o man to madani sungu mbangan ta gwilita langi kemi chief umara amba suga presim bindi ba te din fuladi mo hidma we ma du bigen ngi so jore folfi mo huni fep janga ya commune sare yoba e din dun tangin mo uma bi janga num hidma ta ma bi janga ngi ni binyamo o mo nyambo la we bi janga mi de we ugia mbangan ngante ngi ne badai wo we mo hun ñewé wi bi numi sam be taw gidi bi ñangma o ma ndingani bi atam jing numa be suk tawé ma a pressing bindin bo ndi wé ma yantuma hacima new ngin mo begin États-Unis gi ni bo ci dan kala gimbo Amérique ko beli be fana gingi jati wala huma bu doftini wa bo o ma bab tumbo bi ñangma ñantu bak ndima bab ya bin to hedna be gi ñabol mo hol ka ci manda ma na to ma hedma janga ci gi halma pito mat agon hedma get ci gi we tin ga bi gi tin gi pita bol bi mo hun ñewa bo hunono gimbe o un to hedna ango jimbi ñangu mon ko bu passene ne sungon bangon jimu habi ma hun nya geki ci tuam baroso we ma dubi ket nanyay non nyanti tak ngu ci kema fana Senegal bu mboga da bu ciwema on to hedma bia million ci min ngi ci bigi ma hun nya geku ntite yatina onam bi to hedma fana ndin jada njacal no bebe to o pito mat u jigiti nan ngi ma hun nya gudwin ma o ngeti wi be gib sant ma hun be yanti tabama hun nya we gi bu cina angalewem bia da bi chama ngi sim fimo bu ndu badus e jemesar marie claire sen be patre gladma bu libon jan toron sant ma do bia ma si hun chama en chot ki dang nya hi ma hun nya mi gi bia ma banu cholama bi nya bo joseph gut sane
8: Sekou mane njom de yabaka safak yani sa mou kam bika jantene radio Senegal am de mach neo men jeme sa di kopalo kami di simasi na souche national di region sa sami Senegal nou tongal di magarele touba nou magi mi grand train Senegal yeti te bukan kajo po e jaudi elenyo nya kamenge kute bene amoke mi amia director general ati ndeye ki la grand train di Senegal motar ba nane malegen societe yon li le renge boba jit mou mosembe mati sitenga surongo to bate jak ban samingi dubuko ko joko nang falem falene tan ko tebe mi bukana ko manku ngolen ko jaw ka jabru le grand train di Senegal ko de kan manku ngolen be mati gamu yami di jol yati tivan operato jata noloba di fujamara fe fanuken nyadi kapanaka miluga kone finki no koyun koyum jati te mite yoydi lobo babaje kunna kanu manje mite lobe anotu mamu yo kunna kono kabana bare minye am ya directeur regional ati developa mariral nane budget kakoli bare panko manju bunku ngana kujumor kami di ewanye kalaban di kulako di ulaka wolin global minye disi election sanu manje bakanak koko di kandiso be mati enyes be manje bungku ngona na ko organize so bareka onklo be nya calendrier yati election ngi be jatte koranga balobot jako a cité onklo be nya FDR front pour la défense démocratie yati république ko ne koko di e wonko bakanak be fang manoko manje konaka kan ku fajolmi bare be jatte bajetu a facette di frema fukila ba kamu pop kami di parti eta prisonga wala kirai ko ne be jatte ko manjuto bo nokore bare panno ko manjen bakana kami a ministre conseil aljo maso nandi elob nan gouvernement be jatte ko ranga baloboto frendi calendrier e kirai be mati si election territoriale bare panno ko manje di kami di politique e bon ko ngala ko jomor yokoro fanga man jake leto bajwa te nye tutorin ola ni la di fu jamara fa di kapana kam tamba kunda finkel no kam support pompier koko di fagman ko mi ke di bukana ko jambol ko fagman ko yoke man kam mi ni ke mi telo bja sax da nga suju po jopo sota solo ngore la ngor ban ni ke mi telo bja ta fang ko yoke ne yoke ne yoku buju bukana kam mi di pop e jaw di falaf di muluam ni ke ko la velob nang panu ko lab kamata ko nyaso bunku ngala ne ko mi ke di mako jambol ro fagel sembe kula kwa di tambakunda be jat ramange rang yugo kana fukana fanga di rejuwe nan kakimo di pop wanu manje singinda se elite fara etay di bujusab ro fanga manu yokeni kama te ko ko di fanga no kumi ke di bukana de kan manju bu ko ko ye jaw di lopitan man ko ngolen ko sante no li poste sante di quartier pom ko ne fam fam kan ko no kan ku feger kan ko jikere sinni le franco fnak kama te ko ko di man ko yegge jart di buju so jambo bola bu fanga man bu yokeni li faw kam yego agent di eduwe man ko nyes bu ko wala ne ko sonte no bukana na kuringe bebo nula ko di fina ko fan ko ndi kama indo di manje nang fina ko be mati eloko uber nya ceremony officiel e finkil di kapana kam daru salam ko je e kayo departement ti nyoro region yati kaulak di kapana kami kolda kamenge koko di fangman kuluke uber finkil panfang uber wono swile sibakir nampentorike di kapana kami fuladu di komine kulabenya sare yoba jega boko pan kuluko uber wati nebeda di popo nere di usuk sisuk sajo poe muki mi finkil di kunyasa beba jwa fano koramam nulo bale di funaka fati wutna fubaj mi kuna kono kubakir kanumaji boko komo autorite konsile yati Amerika ko ne an o mangjata ring be bo pan o cham 6 millions sono o nyen disigaba frima fanko to kinya o mi Donald Trump fusu moto bokana ka jopa ban pan gar pan gor mo fuma jopa mami Afrika nang Senegal di popti Kenya mo ke mi administration yati Amerika ko ne ko mangoto mambokana ko fam man ko jopa bo ka wuye mi be nyes si visa kamatero letu sumo bokana ka jopa ka manji mi ko mamang bering baba amerika banno ko ba jotto sukara sikila similion sono o nyendo disigaba angela ko mi kamanje no lobane jomu de sal kam de masini ni salomu yo pe kam de ka janten radio senegal nyolo bolo udukora kuna ka ke sumja de meteno matal funa ka fedi ka sumai

0: matar ba si japandal gi ci kaddu gi pap chal gi di nuyu aliou diop ak njabot gi yep. Allo, wi
1: sir, ñu lay siar.
0: Yalla yalla nangu siar. Tour ba ak fay wote ku bax ki
1: man lu ko lay wote
0: tour bi
1: lu ko lu
0: no tuddu
1: aduma saw
0: aduma saw siar nal la bismillah tafaddal.
1: Waaw, man la elesoy.
0: Waaw
1: elesoy nañ ko dak way. Dawai dawai bubuge tawak parti bi bubuge parti am doole estay yi adak election bu defor wat soko indi wat election
0: dal aji bu adum da nga lek sa yap ba sour na sa tay di xakatay yow yaangi ci benen dimension yow aji
1: dawai wa parti bi juddo gu ko parti jomay bi bu ko créé yagul de ngay bu créé parti ba
0: sa yi nga bëgg dem élection wala taw rek ay ci mënon lay nuyu walu yepp ay ba dal yaangi ci benen dimension yow zéro jëf 88 628 113 46 00221 33 920 04 21 forum sur l'actualité 92.5.